0: as current media in Esa land.
1: Holy Family Media House.
2: Oye ni marakana olei oni gbe wa fure baro eta ma itoni ono se ba no riwo oni ewo ni wo lo ko bi jere bele do wo muna makru no si bo ba ke o ma ru bun so ni fu ono se ano no mak bo jere no si o be be eh ono se ine no riwo makru no si etu han ne iwa be na mi e ya do muna ma toni fu ono se ni ono se no riwo mak yere toto so ni le generation ni abata mokata Sotano Jaro, Sama Taribo, Nodaigena, Megena, Evi Besunuabono, Samadak Berai. You only been there 24 hours, a whole day, but they can buy a big load of what you will call it. Here we know Jaro Kunami government in one bowl. Here I make government in one bowl. Even a salad that's about Bura, but they are kept there, no care, this government here, or create a rehaba. You're a Sanya Bacha, Taigena, so market on you. Oh no, they have no reward. Ona da mi e ti mai da ka ho di gbe wa fure bi Oyo State bi JKK voto Nigeria bi Abeokuta bo e gbe no jaro yo ni di be sabore gbe fure ma ke no ni bi yan ye ma ke no ni fu ma ke no ba gbe ba de na re ko gbe o gbo he me da no ba le o ni su bi le su na mai da ka yo ticha di strike o yo ma da ka da ni wo kan se ma ji mo ni ni e ni kan be na mu no na we ni ti ke na fa bandito ma da ka on di sabo hin o dia o ni o he me da no ba no se ba me da bo no ba o le i e bi no serio e bi ba go ye i we da na sabo re mi e wa na o ma fe ka no ni e kere kere o he no ma da na ba o chi security gbo wa fure e gbo afure o le i gi o ko e ra ye diso to o